0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
0: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: bayani ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Whatever I said, whatever I didn't mean it. 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share at susubukan nating

0: yan ang mga karepublikang Juan.
1: At work or in your car,
2: may jowa o singular?
1: Spread the love, not war.
0: Sa Wonderful Morning.
1: Wonderful Morning.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5.
6: Ang
4: Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Teka, ano meron sa kisame?
8: Huh?
7: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
9: A wonderful morning.
7: Wonderful morning.
9: Sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Juan!
4: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda, o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
3: Paalala!
4: Para sa ating mga
3: munting Juan!
4: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, ang maagang pagtatapos ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ay didepende sa defense team ng Vice President. Tiwala naman ang House Prosecution Panel ang presentation nila sa mga saksi para sa lahat ng apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Gayunpaman, ang maagang pagtatapos ng paglilitis ay nakasalalay sa bilis ng depensa sa paghaharap ng kanilang sariling mga ebidensya. Ito ang binigyan din ni House Prosecutor Terry Ridon kasunod ng pahayag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tungkol na maibababang final na pa siya sa December 16 o bago ang Christmas break. Sa ibang balita, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isinagawang dangerous maneuver ng China military aircraft sa AFP CT-08 ng Pilipinas habang nagsasagawa ng routine maritime patrols sa paligid ng Bajo de Basinloc noong Sabado, October 3. Binigyan din ng AFP na ito ay isang mapang-udyok ng China sa Pilipinas na gumaganap na lehitimo at naaayon sa batas na operasyon. Ayon sa AFP, patuloy na idodokumento at isisiwalat nila ang bawat illegal na hakbang ng China laban sa mga tauhan at asset na nalalagay sa balag ng alanganin. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli, mamahalin.
0: More music.
1: Kahit di man lamahal mo.
0: Your music.

0: 97.5 Republic 91.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
4: Wonderful morning! Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station. Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa isang ulat ng RP1, patitibayan ng Philippine National Police o PNP ang kanilang pagsasanay para tugunan ng mga nagbabagong banta para sa kaligtasan ng publiko. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi titigil ang PNP na humanap ng iba't ibang bang para palakasin ang kanilang hanay at tumugon sa mga hamon ng mga nagbabagong banta. Ayon kay Nartates, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga pulis upang makasabay sa mga nagbabagong hamon at banta sa kaligtasan ng publiko. Pinalalakas naman ng PNP ang kanilang operasyon laban sa organized syndicates. Makaraang itanghalang Pilipinas at Malaysia na pangunahing bagsakan ng mga puslit na sigarilyo ayon dito sa Japan Tobacco International. Mayigit $13 billion ang pagkalugi ng ASEAN member countries at nawalang kita sa mga puslit na sigarilyo at vape products. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., mayigpit nilang tinututukan ng Mindanao na siyang backdoor channel sa mga puslit na sigarilyo. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning
1: sa Republika ni Juan. Ito na ang request mo, Juan!
0: One request!
1: One request!
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga
0: sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan!
1: One request!

87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan, kahit sa

0: mo, pwede yan.
1: What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
1: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan.
0: Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app.
4: Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
0: Hey, sorry na dala.
1: Download na PBS Receiver app. And listen online sa Republika
2: ni Juan.
1: Juan, ito na request mo.
2: Juan, request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan!
6: Mahalaga ang mataas na grado. Pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
5: Paalala!
6: Para sa ating mga
5: munting Juan!
6: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Ayon sa isang ulat ng BOC, nakapagtala ang ahensya ng 757.406 billion pesos mula Enero hanggang Setyembre 2026. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nalampasan nito ang 8.913 billion pesos o 1.2% ang 748.494 billion peso target nito para sa naturang panahon. Iniugnay ni Nepomuceno ang pagtaas ng koleksyon sa mas mahigpit na monitoring, valuation at assessment, contra-smuggling at patuloy na modernization ng customs. Target ng BOC na maabot ang 1 trillion peso collection bago matapos ang 2026. Inuulit namin itong ulat namin kanina. Nilinaw ng Presidential Communications Office na walang ipinatutupad ang nationwide suspension ng klase ngayong Lunes, October 5, kasabay ng pagdiriwang na National Teachers Day. Ang paglilinaw ay ginawa ng PCO kasunod ng lumabas na post sa social media na nagsasabing walang pasok ngayong araw para bigyan daan ng mga selebrasyon ng pambansang araw ng mga guro. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
6: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
6: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
4: Juan Request.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
10: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni
11: Juan. Republika ni Juan.
12: Hype up your pananghalian
13: with our Pop-in
12: Dugdugan. To the rhythm of your music.
13: Your music.
12: And the music of everyone.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: Martini ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High. Pop. Pop. Goes the world. Goes the world. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I want to. 87.5 Republika ni Juan. Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day! Mula sa Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
1: Kultura.
0: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Ayon kay Manila North Cemetery Director Daniel Tan, October 27 ang huling araw para sa paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura ng mga puntod, habang ang October 28 ang huling araw ng paglibing. Mula October 29 hanggang November 2, bukas ang sementeryo mula 5 a.m. hanggang 8 p.m. Hindi naman papayagang pumasok ang anumang uri ng sasakyan sa loob ng sementeryo sa naturang mga araw. Sa ibang balita, tuluyan ang binawi ng LTFRB ang authority to operate at renewal application ng LEGO Information Technology Solutions at Aztec Solutions International Corporation dahil natuklasan itong hindi apektibong nag-ooperate at paglabag sa mga regulasyon. Una nang binawi ng LTFRB ang kanilang Certificate of Accreditation matapos hindi makasunod sa mga itinakdang panuntunan ng LTFRB. Ayon kay Acting LTFRB Chair Attorney Greg Poa Jr., nabigong matugunan ng dalawang TNC ang mga kondisyon sa pagbibigay ng platform para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning na mga bituin at araw, taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang Republika ko.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang aking Republika.
9: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika. Tinig sa kabahayan.
2: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
2: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
2: Music for everyone.
0: Everyone.
2: 87.5.
0: 87.5.
2: Republika.
0: 87.5.
9: Republika ni
2: Juan. Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
0: Everyone.
2: This is Pop Goes the World.
0: To 87.5.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime tugtugan, nasan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. More music.
2: Your music.
0: Music for everyone.
2: 87.5.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at tanghal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan.
3: Juan!
4: Kapag may problema sa asa lang anak, madaling sabihing,
5: dapat ayusin niya ng teacher.
4: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
3: Paalala!
4: Para sa ating mga
3: munting Juan!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Ipapatupad muli ang NCAP o No Contact Apprehension Policy sa limang syudad sa Metro Manila simula ngayong araw. Ulat sa Inquirer, ibabalik sa Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City at San Juan. Standardized fines ang ipapataw sa mga violators sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code ng 2023. Maaaring mag-check ng violations at magbayad ng multa sa pamamagitan ng online portals ng mga LGU. Pwede rin i-contest ang violations sa designated online channels. Tuloy ang impeachment trial hearing ngayong araw. Ulat sa GMA, tatalakayin pa rin ang unexplained wealth ng Vice President. Tumetestigo ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, Runel Buenaventura, ukol sa covered transaction reports at suspicious transaction reports na sinumite sa Senate Impeachment Court. Maulan pa rin sa Visayas at Mindanao, dala ng typhoon sa labas ng bar na si Choi Wan. Maaliwalas na panahon naman ang forecast sa Luzon. Maaraw na 34 degrees sa Metro Manila, pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
1: 3, 2, 1.
0: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
1: The perfect afternoon music
0: na relaxing and romantic.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Legal ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
5: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
0: 1-2-3.
5: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
5: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful. You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
0: ni Juan. Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day! Mula sa Republika ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Nakiisa ang Pangulo Ferdinand L. Marcos Jr. sa buong bayan sa paggunita ng National Teachers Day. Sa mensahe ng Pangulo, kinilala niya ang sakripisyo na kaakibat ng teaching profession at pinagtibay ang shared responsibility na pangalagaan at itaas ang mga ito. Nanawagan siya sa mga guro na patuloy na hubugin ng mga Pilipino na mapanuri sa pag-iisip, may prinsipyo sa pagkilos at may malasakit sa kabutihang panlahat. Tinayak din niya ang katawang sila ng gobyerno sa pagtugon sa nagbabagong pangangailangan ng susunod na henerasyon. Balita overseas, inilipat ng US ang kanilang bombers mula sa US-run military base sa England sa home bases sa US. Ulat ng Associated Press, ayon ito sa Pentagon official na hindi otorisado magsalita sa mga sensitive military movements. Samantala, inaresto ang isang dual British-Iranian national sa Central London sa hinalang nagpaplano ng mga terror attack matapos ang insidente sa RAF Air Ford. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
2: One Balita.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika
0: ni Juan. Tuloy ang delightful afternoon
9: with more music.
0: Your music.
8: Music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
0: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
3: Huh?
1: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad.
0: Juan?
4: Mula sa Republika
1: ng Kula at Bughaw.
4: Kula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
2: Your pride.
5: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
5: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan. Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
2: Juan 2-3!
5: Juan 2-3!
2: Music for you and me!
5: Juan 2-3!
1: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan!
6: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
5: Paalala!
6: Para sa ating mga
5: munting Juan!
6: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Inaasahang bababa sa kanyang posisyon si Rafael Consing Jr., Pangulo at CEO ng Maharlika Investment Corporation sa pagtatapos ng kanyang tatlong taong termino. Ulat sa PhilStar, naka-apekto rin umano sa kanyang desisyong umalis na tagapamahala ng Sovereign Wealth Fund ng bansa ang mga alalahanin sa kanyang kulusugan. Ayon sa isang source, pinaalam na niya ang desisyon sa mga empleyado sa isang town hall meeting. Inulat na inilahad niya sa congressional briefing na nagre-recover siya sa kidney transplant at ayon sa source, mahirap ito sa ilalim ng constant pressure. Ulat ng BBC na tamaan ng Russian drone strike ang isa pang tulay sa Kyiv habang pinapaigting ng Russia ang attack sa critical infrastructure sa capital ng Ukraine. Dalawang nasugatan sa Northern Bridge kahapon sa pangalawang araw ng attacks, tinamaan ng maraming beses ang Southern Bridge noong mga unang araw nitong linggo. Ang huling attack ay nangyari sa pagbisita ng German Chancellor Friedrich Merz sa Kyiv, pagpakita ng suporta laban sa tuloy na invasion ng Russia. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika.
0: Juan. Republika. Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republic.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong. Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get right?
4: Di lahat ng tambay,
7: walang magawa sa buhay.
4: Tanong mo sa kapitbahay.
0: Kalye ni Juan!
8: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa tambayan ng masa.
5: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
5: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican One. Ito ang kultura.
1: Kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
3: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
3: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day! Mula sa Republika ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Required na ngayon ang larawan na magpapakita ng firearm storage facility ng mga private gun owners na nag-a-apply o nagre-renew ng gun ownership license. Ulat sa PhilStar, bahagi ito ng mas maigpit na gun safekeeping requirements simula ngayong araw, October 5. Noong October 1, declaration lang ng storage at safety measures ang required. Revised na yan simula ngayong araw. Kailangan ng isusumite na larawan o photo ay nagpapakita ng gun owners sa tabi ng firearm vault o storage container na dapat masecure ng lock at susi. Isusumite ito kasama ng iba pang dokumento ang proof ng compliance sa application process. Target ng Agriculture Department maglaan ng 45 billion para sa El Nino response. Ulat ng RP1, sabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may pauna ng 6.2 billion ang inilabas para sa uplift assistance sa mga magsasaka at mangingisda. Hihingi rin sila ng karagdagang 8 billion para sa fertilizer assistance. Nakikipag-ugnayan din ng DA sa DOLE, DSWD at mga LGU para matulungan ang mga magsasaka at palakasin ng paghahanda sa epekto ng El Nino. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
8: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
8: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
8: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
8: Tutok na
1: sa Kalye
0: ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.

0: tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan,
0: kung saan lahat ay imbitado,
1: tambay man o musikero.
0: Kalye ni Juan sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit. Huh? Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
4: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
4: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan!
5: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
3: Paalala!
5: Para sa ating mga
3: munting Juan!
5: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Naghain ng panukala si Senator JV Ejercito na layong itaas ang monthly stipend ng indigent seniors mula 1,000 sa 2,000 pesos. Ulat ng Manila Bulletin, ayon kay Senador, sa tuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, medicines, utilities, transportation at healthcare, hindi na sapat ang 1,000 pesos para masuportahan ang pangangailangan ng mga Pilipinong nakatatanda. Sa ilalim ng panukala, ang definition ng indigent senior ay palalawakin para maisama ang elderly Filipinos na walang pension or permanent source of income. Ayon sa PLDT, na ibalik na ang kanilang internet services matapos ma-disrupt dahil sa submarine cable cut sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Ulit sa Inquirer, sinabi ng Infinivan Inc., isang Japanese-Filipino telecommunications and information and communications technology company, na na-restore na ang affected segment ng Philippine-Singapore cable. Sabi ng Globe Telecom na ibalik na rin ang mobile at broadband services nito. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita.
7: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
17: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
17: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republikani Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republika ni Juan.
1: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
1: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
1: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Nangako ang Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. na pagpapabuti ng benepisyo, career opportunities at working conditions ng mga guro habang tinutuloy ng administrasyon ng reforma na layong suportahan ang educators at pagbutihin ang quality of education. Binanggit niya sa Teachers Day celebration sa Smart Araneta Coliseum na 82,105 teachers at school heads ang napromote sa expanded career progression system as of September. Sinabi rin niyang patuloy nilang pangangalagaan ang mga karapatan, kapakanan at patuloy na pag-unlad ng mga guro. Magsasagawa ng anila transport holiday ang grupo ng truck operators simula bukas para itulak ang gobyernong tugunan ng mga problema sa trucking industry. Ulat ng PhilStar, sinabi ng Confederation of Truckers Association, pinakamalaking problema nila ay sa mataas na presyo ng petrolyo at shipping line operations. Binanggit din nila ang concern sa unregulated destination charges, truck ban policies na nakakasagabal sa operations at kakulangan ng truck drivers. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan. The best of the past.

0: yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Huwag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Tag-ulan na naman! Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan? Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan.
4: Juan!
3: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
4: Paalala!
3: Para sa ating mga
4: munting Juan!
5: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
5: on the time machine. Republika ni Juan, the time machine,
6: the 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
0: hayaan mong ako ang makasama
13: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

Okay, man. We had one man would stand up to anything.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
0: your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
0: at si Mister
3: ay busugin sa mga tugtugan natin.
0: Wonderful tonight.
2: Wonderful,
0: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 97.5
1: Republican Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
6: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
5: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
1: ni Juan.
5: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro.
1: Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan.
5: Cherishing those memories or creating new stories, ito ang ating himig sa gabing malamig.
1: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
10: Wonderful
11: tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican One. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
2: Juan?
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa bawat araw, kayo ang aming gabay. Tunay na huwaran, pinalalago ang aming buhay. Ang aming mga pangalawang magulang, sa pagtuturo, hindi kayo nagkulang. Sa aming mga pangarap, kayo ang patnubay. Ang aming landas, binigyan nyo ng kulay. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal, sa pagbigay ng pag-asa at dangal. Kaya't para sa inyo na tagapanday ng kinabukasan at inspirasyon sa aming mga kaalaman, maligayang araw ng mga guro. Happy Teacher's Day mula sa Republika ni Juan.
6: Juan!
5: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful Tonight!
5: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
0: The Time Machine. Sa 87.5.
2: Radical.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang kulat-pughaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5. 87.5.
9: Republika ni Juan.
10: Republika ni Juan. Thank you.

customer service.

0: Kabilangan ating Republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
5: Gising na kaibigan ko!
1: Gisingin ang katabing humihilik!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride, Juan Republic!
3: Sa Republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
1: Ha?
0: Kung may kaibigan kang laging,
2: pre, sabay na ako ha.
0: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Naku, oras na para sabihin,
2: ambag muna bago sakay.
0: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station,
4: your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: 87.5.
3: Republika ni Juan.
5: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
4: Our music,
3: our pride.
0: Juan Republic.
4: Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan.
5: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
3: Paalala!
5: Para sa ating mga
3: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Ang Southwest Monsoon o habagat ay nagtapos na. Ito ay inanunsyo ng PAGASA kahapon. Sabi ng PAGASA, meron silang mga naobserbahang shift sa mga weather patterns sa bansa. Ang pagtatapos ng habagat ay signal ng pagtatapos din ng rainy season, lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, pagkatapos ng habagat, papasok na ang Northeast Monsoon o Amihan na inaasahang magsisimula sa huling bahagi ng Oktubre. Narito naman ang ulat ng panahon sa araw na ito, October 6, 2026. Ang ITCZ ay magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Mindanao at Palawan. Maulap na kalangitan na may rain showers ang aapekto sa Batanes at Babuyan Islands, habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay magiging maulap ang panahon na may kasama rin rain showers at thunderstorms sa araw na ito. Ang temperature range ay maglalaro sa 25.8 degrees at 32.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Good morning!
3: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
0: sabayan ng sarili nating musika.
3: Dahil tayo mga Pilipino,
0: likas na mga aawit at musikero.
3: Kaya para sa musika ni Juan,
0: Matic,
3: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
14: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: 96.5 Republika ni Juan, ang tinig ng ating republika. More music, your music, music for everyone. 87.5 Republika ni Juan, ang tinig ng ating republika. More music, your music, music for everyone. 87.5 Republika ni Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 92.5 Republican One.
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagu-taguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
3: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
1: Juan Balita.
4: Sa isang report ng RP1, isinusulong ni Senator JV Ejercito na doblehin ang monthly social pension ng indigent senior citizens mula 1,000 piso hanggang 2,000 piso. Sa Senate Bill 2522, palalawakin din ang saklaw ng indigent senior citizens para maisama ang mga walang pensyon o permanenteng kita, gayon din ang mga tumatanggap ng pension, compensation o financial assistance na hindi lalampas sa 10,000 pesos kada buwan batay sa pagtukoy ng DSWD. Aalisin din sa requirement na kailangang frail, sickly or with disability ang senior citizen para maging kwalipikado ng social pension. Aatasan naman ang DSWD sa pag-aproba ng DBM na suriin at kung kinakailangan ay i-adjust ang social pension kada 2 taon batay sa inflation, poverty threshold, cost of living at iba pang economic indicators. Ani Ejercito ang 1,000 pesos ay hindi na sapat para sa pagkain, maintenance medicines, healthcare, utilities at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga senior citizens. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika Tijuan.
0: Republika Tijuan.
11: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
0: Kasama ang